tu ji lam la ni tomar cham ro zo che be ngon do che kor pyun zo ji de tu nyam su lin su ta kye bar tu len de nyam su lin su lo tomar cham ro zo che be ngon do che kor pyun sum zo ji de tu nyam len cha ju ni jawa san ge che dang gin dun ta tong dang chu dim la ji tem bar tu Rab tu ka tse te ta su su yi yun ten cho ki che su tenpar ki she sung pe tuen ni du shi le ke we san ke chom ten te ki san ke tang che gin dun tong wa tang chu rim tang la che su tenpar tu rab tu ka tse wa te ta nyeri shin tu che su tenpar cha la ten chu li yang tim ni pa cha tang che be ching wa sang shing xie jia tam jia la cha to me be lo jia be na san jie di te yun den tang le bar sung be lung dan tok be chue go lam ki den ba ni tang sa qing bo la shu be chen ju sen be gin du nam tang se na pang de do ba tam jia yong su dong wa tang yun den tam jia ji zha wa chu dim tang te sung be ne ge Du su ki lhar kiwa so, teta su su yun tengi cho nam, do le chige sheba xin yi ki jesu tenpar kiwu, jun ju le kyang tewe tenpa yi go ne, kui du nam ya mi tong wo, song lang nye song nye ba da, tenpa che di nye war sha je song so. Tandangin nye ba chur, kishi losan jibala ne chudri na we, Shebe tingi ki namtar pabayang gomba kunsay shechawan ne liu shik shusimba yinyin. Pishay kasero nang.